xel mu rafet bu dala la jaaxal kay bu la dara jaaxal kay xel mu rafet moy deug jëf ju rafet mo bax liggey bu bari mo bax wañi wax waaw waaw di liggey lu bari sopp na ko